Iyo da fobe hobre na abo na ngotri apa onsuma enson eha eyo manga na radio. Diyo kunku na poso mene hanimi eno na poso baku ni musomfo amon baduke chini. Mamu nina achia nopei. Eda chidi ya mpumwasi sa nopenso odia mkwa achayeni. Eneye memenda 9th May. Penizi nyame diodia baba juni anopei mino wako pimnundu. Super morning show no ananopei. Debra wo and intino Bomodia ma wafidi no and nahaya. Yama ho drubinwa eko so o yamangana mu didika na diti anope yebehe yedbi abrew. Nama no yedi hungobo.